0: panciupan ti kasget.
1: Wala sa lago yung klukoro, yung itong pista lahat sa tumalo ko.
2: At tumalo? Ano yung maya?
1: Marong.
2: Mekadisco? Mekadisco.
1: Sala.